Eko Juma, wanyi ni akoko ironi to suyo la aro to ni, lati ikani West Radio 89.3 FM. Ikani ikanga agbumagbe, tokun fun omi ogbon, ima, ati oye, ti akale si o, puna labi avenue, Oluyole Estate, Ibadan. Temi tope, o la wole ni oruko temi. Inge ba wapu vile diwa Nigeria, ti pashe fwa mwa ile ishe joba le kajeka. Lele ti wada ti fuma di opi osu kakala odon 2026 lati nyanju ugboro le to nishe kwelu igun keji tinu eto ni fere se kan ijaba papo. Ndile to je kwe wa ni ojuna lati nyanju ugboro wan idiwa hondi na le to mu idaduro ati sukare fakere ba kiko kajade lorile di Nigeria. Igbimọ ile aṣoju sofin ton tan wa di ajọ ijọba papọ lori igbelaruga idasi ile okere ti a mọ si PFIPC to mu awuye wuye lọwọ ti yanju oro nipa olori osise fun are eyan Femi Gbajabiamila ninu esun wipe o fowo si idasile ati pe o kopa ninu ile ise naa. Ajo to nboju to eto idibo lorilede yi ti a mo si INEC ti se kilo wipe awon iroyin ayederu to je ti imo ijile afowoda AI le sakoba fun iduro dede awon eto idibo gbogbogbo ti odun 2027. Ile ise omo ogun ori omi orilede Nigeria ti se akole aseyori mi ninu awon akitiyan le ton lo lowo tako jiji epo ati fifo epo lona ti o bofimo nibiti won ti olore ofe ati sewari awon ebu ifopo ti o bofimo meta ba o ikrepo pamo si mefa ati jala epo toto egberun mokandin logorun. Ile ise ifoko sise Uber ati kede didawo ise re duro lorilede Nigeria leyin ayewo lori okowo re pelu alaye wipe igbese yi yo bere lati ojo keji osu kesan odun 2026. Eleyi lo jeyo ninu ateranse ti won fi sowo si awon direba won ni ana nibeti won tin salaye fun onikuluku wipe ko ni saye lati ma lo oju opo ayelujara Uber lati gbero mo bere lati ojo na. Eyi lo pin koko iroyin to si o laaro toni e pade wa laago mejo lori agbeyewo iroyin agbomagbe aye wa lati kan si yara iroyin wa lori ero ipo yabe loju opo WhatsApp to ba ni iroyin te ni fun wa loju opo 0916893 2000. Temi tope ola wole ni oruko temi e seun te n gbo wa Olorun yo bu ko yin amen.

0: Ajola Ade Afere Giyalo to lowo jagbo bi kere giyalo to jagbo bi tan ire gbogbo a ma wole ton ni ire owo ire omo ire alaafia yo wole ton wa loni yo tapepe ni sawonu gbo to de da fun olomo yeku yeku oyeku ko yeku ko lori wa loni lase olohun banuje o kere to bi oni je ti wa a ni ro ngbe sona bi o se bi omo e ma kiyin kaabo sori akoto eto agbeyeworo ya agbomagbe ikani West Radio 89.3 FM ikani kanga agbomagbe to kun fun mi ogbon imo ati oye ti akale si opopona labi avenue olujole estate nilu ibadan eto ba se ma se nlo eto agbeyeworo ya agbomagbe awon iroyin le to je pe o jade loju awon iwe iroyin ojojumo le wa la ma lo lori ofe ati mu awon koko ohun ta mo gbon gbogbo eye be ye be to de je pe ibi ti awon oro to ba ti fe dabi pe o ta koko ni lami to na ma lanfani lati ma ba wa yanan na e ti jajo se la ro toni ko le dun ki gbogbo to lanfani ati kan se won la lati so fun yin pe ogbeno lale kan san ni abani yanan north africa n be pelu mi ninu okulu e ba ki awon nigeria kan ko ojumo
1: e ko ojumo atokun eko ojumo yarale ore yin ololufe yin olale kan san ni lo nki yin la ro yin
0: e seun ogbeni olale kan san ni e bi ogbeni olale kan san ni se nki yin kule temi tope olawole omo baba chaplain msunodus ni oruko temi o awon iwe iroyin ti ajo lanfani ati wade toni iwe iroyin the guardian o nbe nbi o iwe iroyin punch na nbe nbi iwe iroyin nigerian tribune na o wade toni mbaka na iwe iroyin daily trust atujo wade toni ni o beti wa ngbo wa yi e lori ofe lati ma lo si ikoni Facebook West Radio 893 FM fan page West Radio 893 FM fan page ibe lati ma lanfani lati mo wa kitikiti e de lori ofe lati mo fon kale ba wa fon kako e je kin ko mu lati oju we royin Nigerian Tribune to jade foti aro ojo toni e ge bi ati mo pe ikile akobure ti ira won obe ibe gangan lele to je pe o ma duro bi akole nbe lori awon ile ise le ti o se be ti o bo fi mu awon ile ise aye deru ibe lo ma ti salaye o ipe ile asofin o ma tun lanfani iyan igbimo ile asoju sofin nu o olanfani lati tun safihan awon ile ise meji la mi le to je pe fake ina mo pe aye deru ina mo na je o ati awon apo isuna le to je pe o sopo mo awon ile ise ohun eni pe bi melo awon apo isuna ohun won ma ni won ma lo si bi mejede logota o iyen lo wa ni oju ewe keta iwe royin Nigerian Tribune to jade laaro ojo toni bakan na ni oju ewe royin Nigerian Tribune nibe ni mo ti wo wike ilomo wi eleyi o ni oju ewe count logun iwe royin Nigerian Tribune ebe gangan lo ti salaye ipe atobi atatiku ti Tinubu to ba fi le fidi remi emi le ni akoko le to je pe won fo ire fagbon o iyen wike no lanfani lati ma salaye oro nbe to be ti salaye lori ipa le ti egbe to je ti awon agbejoro iyun NBA le ti won ko lo salaye o ipe won ma ti nwuwa bi igba to je pe egbe oselu ina mo je o oni ru oro ina mo jade ni apa ebe o e ka gbogbo e ni oju ewe card logun iwe royin Nigerian Tribune to jade laaro toni bakan na ni oju we royin na ni mo se lanfani lati tun wa o le oju ewe karun iwe royin Nigerian Tribune page 5 o no o je pe ajo to n boju teto idibo lorile ede ti a mo si INEC ẹni wọn ni pé wọn gbé ìgbésẹ o lórí ṣíṣe àwọn ìyẹwò ọlọkùnrin ni mí lórí ìlànà ètò ìdìbò léètò jẹ ti ìmọ ẹrọ o ni àmúpẹtàn ló láǹfààní láti ṣàlàyé ń bẹ o ẹ báyìí ní ojú ewé karùnún ìwé ìròyìn Nigerian Tribune tó bóde láàárọ ọjọ tòní ẹ bí wájú ò bá ṣe lọ ẹyin ó ṣe padà sí o adíá fún iléeṣẹ ọlọkọ léètí a mọ sí uber ó jẹ pé wọn mọ ṣe bẹẹ wọn dáwọ ṣẹ wọn dúró lórílẹèdè nàìjíríà o èyàn náà lẹẹríkà ní ojú ewé karùnún ìwé ìròyìn Nigerian Tribune tó bóde láàárọ ní ojú ewé tó tẹlé ti ṣe ojú ewé kẹfà.

ma wonu eto lo yen lo ni sansan laipe laije na Lion solo ni ton san yi ko sale jo kankan ko number isile boya o fe wa sori eto iriri mi lati wa so ila koja re fun gbogbo omo Nigeria abi ohun to n la koja lowo lowo abi ohun to ruju kan to fe je ki iko iriri mi ki won wa yo embe olohun kuku ni igi leyin ogba ti wa pe sori ero ibani soro 08033177903 08033177903

0: gbogbo eyin te wa loju opo Facebook mi e dakun e ma ba mi share eto yi e share lemewa lemegun e share je ki awon eyan o ri e je ki awon eyan o gbo pe mewa nsele nle aye yi lesu pe mu mi lo sibi kan ah mi o ni bi kankan leyin pe mu pe olohun mi ko sibi kankan he o de di bi pe abere si ni dani gunle ti mo ni baba lati yana church won la won ti share eleme 50 e mo share e share dada e share dada owo te fi share yen kokoku ni baje e fi gbe nkan rere se laye ni hello
1: hello
0: oruko yi ma bi te tin ba soro
1: ah mo ti de se to ni ekan mo ni card ta genjejo ari
0: e pe wa pada ta ba ti pari eto e jo ma
1: okay

kini ki ya lama la o se o kini ko se o igbese wo ni ko gbe ta ba ri eni to de le ba wa toju won to le ba wa toju won bi a tolohun o lawon kan tolohun jagbara le lowo ibi ti deni deni wa ibe na ni tu ni tu ni wa e le pe mi 0916893 1000

0: Eja ma lo le mi were were gbogbo eyan loje ma ko ataro
1: ile aye ta ile aye ta
0: eja ma lo le lo ni were were aku ko le dati ko wa wa nba kakiri
1: awon to mu lara
0: gbogbo eyin osise ijoba patapata owo yin le kuku fi gbeto yin o Radio Evangelist mo ni amalayawo mi tin tutu dede mo nlo le o mo fe lo re je mo fe lo re gbenu si lagbara lowo Olorun inu ire ayo alafia ni mo fi yin le iyen fun tose ni ose to nbo mi o ni ba yin ninu rabaji gan ibanuje lagbara lowo Olorun mo kiyin mo lu yin logo enu o kete tin ba ti dide lori apere ise owo ma wole gele ise owo ma wole kete tin temi ba ti dide iyan lori apere ah mi o ni ba yin ninu rabaji gan ibanuje iyan loso tin ba o da bo

ebepelebe kan ti won pe ti won pe ni business card ke isa won alakowe ke isa won ni office nikan lo le se ugbe to ba pade ipe boda ise bayi ise mi no egba egba te ba ni se e le pe mi number mi wa lori e to ko ni ju bayi lo ni ti farate ni yi ise wa ko ni dise mo wa lowo lagbara olorun oba ile duwa titi jo mejo mo ni ki wa pe ire o

0: na e so fun won
1: e ti ki yara ko
0: eni o ya
1: jola ma wo je oya ko ma
0: ori eto ise owo
1: eni o
0: le kon ni World Radio 89.3 FM na le nlo
1: so kun da don temi oya ko ma
0: ajo gbo ni ki nse adagbo
1: ani te wole
0: nitori pe agbo kogbon o na ni eto ise owo
1: oya ko ma
0: eyin na fe polowo oja yin abi
1: won mo ni nda
0: e fe polowo ise yin ise owo yin nje mo yi pe akoko
2: efie efie na ni wo bo ni be masme ya se
3: seye ya seye seye amuye mi seye amuye mi seye ya enwa
2: akwesi me se na di odman kuma wu se onya dina pa kan ba wo sike wo ni sike wo da se bo a wu e do be ko ye odman kuma wu e dina pa kan

abala asere idan oun na lawaye ori eto ise owo na la se wa ni ikuni World Radio 89.3 FM pelu ololufe yin Sunday Afolabi eyi temo si emi lolope ki la n fi abala asere idan ki la n fi se o na ni we pe awon nkan to je pe o nru opopolopo loju ka shiri yen ti o fara won fun opopolopo awa so pe kin se fun awon ise owo nikan fun gbogbo olugbo fun awon obi fun awon omo fun awon omo ikose ati oga ise tan pe mo so ni bi ose mi lo kan seyin wi pe opopolopo onise owo lo je pe o ni igba ti akoko elomiran ojo aje ojo ru titi de ojo bi ojo bo bi eleyi lo je pe ise opopolopo kin tin se kini ke tin yawo o de bi ojo bo bi awon eti bi aba meta won yen lo je pe ise opopolopo to nse kini to ma gbero opopolopo awon wo ye pe buru ojo aje won le o opopolopo gan le ma wa se ibi ise opopolopo le je ko towo san ati gba wi pe ikun ba te wo won waste owo oko lo won tun waste owo oko pada ni kin sise kin se ba kin se be sise ni awon bi ojo ojo aje ati bebe ran to ba wan dawo weekend pe ehn ko ye ko ri be gege bi mo si songba na pe awon ise owo kekeke kan wa to je pe atun le fi mo ise owo wa to je pe ko nilo pe a se nlo bi odun kan lati ko a nilo lati do soju kan pe ise yi gan ni mo nse awon ise kekeke be teyan ba mo eyan tun le se kini lenu ise eyan keyan tun se keyan gbe si ibi ise awon customer oton ise tan fe se won tun se kini won tun beere wi pe se eyin le tun se leyi ni ma tiju so wi pe emi na lo nse ma je kan so fun won so fun pe onise pupo ni o ko cha ko ti mowo wole ni ko wo ti wole ni ko ma kan ma jisun ni bi ise re mo wa so wi pe awon bi kapo awon ise kan kan na po kekeke to je pe a n foju di pe o po lorisise ona ti o de di ise owo wa lowo awon asiri yen mo ni mo setan lati se kini lati tun ma fun wa lawon kan kekeke te ba ran tin gba kan ti mo bere to ye mo ti fun wa ni ona asiri bi a se le se morning fresher ita mo si liquid soap mo ti fun wa lawon asire to bayi lawon tun ranti te ba de nilo ka tun se kini ka tun pada mu wa gege bi mo se ma nso mo ma fowo re soya mo de mo po ye eyin na mo pe ikanni ta wa ye ikanni agbon ma gbe kin se ikanni teyan kan gbo lasan kin se ikanni teyan o teyan o kan gbo rerin lasan ikanni to je pe eyan gbodo ri nkan kan mo ni o na la tun mu wa ye abala asire dan ni titi osan ye mo fe fun wa na la sire won pin kankan ni yoba mo fe pe dadara greasy amonra ori amonra irun tan pe ni ear cream ba se le se asiri ba se le se ear cream ta fi ma ra irun wa ta fi ma ra irun awon obo wa seyin na ti se tan boya o le sese keyin na kete nkan kan te le fi kale abi e mo gege ati takada eyin na mu lowo lati se kini lati ko sile lati le gba sile abi eyin na ti se kini e ti sile kun opolo yin na e ti si sile lati se kini lati pade mo asiri yen mo fe fun wa ni josan yi a ma se lalara fi bo ti a ba ti gba lejo ni abala asiri don ear cream oun na ni ohun ti mo fe fun wa ni titi osan yi seyin na ti tan oya mo bo be ba se ngbaradi
nitori ijoba akoko oya o se mo yi pe ko si ni bi obirin ba fe sibe bi o ti o dun o ni lati wa eroja ti o dun be ba se so pe eyin na fe se greasy amonra irun e ti mo yi pe eni lo eroja e je ki won ko bere bere ni awon eroja to je pe eni lo teyin na te lo wa ibi te ti ra taban so nipa ear cream yi kin shun to je pe ohun ta fi nse ko po rara ko po akoko ninu re won pe nkokan ni paraffin oil paraffin oil be ba sa se gbo yen eko sile te ba ti de ti awon to nta nkan ilo won yi won o se kini won o je ke mo won pe dada fun yin paraffin oil paraffin oil ikeji ona ni petroleum gel o je on keji te ni lati wa sitosi te ba fe se iketa ona ni lalonin ona ni iketa ikerin ona ni paraffin wax te ba fe se ara eroja lati se kini lati se ear cream paraffin wax akoko yen ni paraffin oil sugbon eleyi paraffin wax ni e to tun tele ona ni nkan ta npe ni olorun didun te ba fe ko ni orun didun o ye gege be ti se mo te ba tin gbo orun didun o ti mo pe perfume na niyan e wa sitosi na pelu re eyi to keyin ona ni bi e ba awo te ba fe ko mu jade e mo yi pe awon kan wa alawo dudu awon kan wa alawo ewe awon kan wa alawo fifi ati be be lo awo te ba fe ko ni ona ni coloring awo te fi si awo te ba fe o melo lo je o ti da mefa ohun elo mefa ona le o fi se bawo le wa se se bawo le o se se e ti ruun elo e ti gun elo kale eni to gba ta kale to je pe o gbegun si kale to gbe efo kale to gbeja kale egbo bawo ni o se popo oda mo nbo.

Oda, eje ka se bi eleyi, e tun le mu eleyi mo, ṣugbọn wa ṣalaye ohun loto. Won pe eroja kan na ni industrial carfor, ma ṣalaye ohun loto. Ke fi segbe kan ni. Be na ni sheric acid, efun na. Efi si ibite fi industrial carfor si, un ṣalaye ohun na loto. Ṣugbọn te ba so pe e se tan e ti wa won eroja won yi lati se kini lati se ear cream yin e mo yi pe bobirin ba so pe wa kun elo obe sile ko le salai ma wa ikoko ti o fi se e wa abo ohun to je pe e le gbe kana to mo lolo kin se ikoko te fin se obe le fi se e wa nkan to mo gege bi nkan to e le gbe kana se mo pe ti ma soro pe ohun te le gbe kana e le lo gbe ike yin ke so pe e fe gbe kana ko se se e le gbe ike ke lo so pe e fe gbe kana e wa nkan te le gbe kana te de mo po mo ti ki so ohun to je pe e le fi dana e gbe kana e ma je ki na yo po boya yin te fe lo na gas e ma je ki na yo po te ba ti mo yi pe e gbe kini kana ohun akoko te koko da si o na ni paraffin oil yi o na da bi ororo ṣugbọn e gbe pamọ gege bi ohun ton ma nko keep it away of your children gbe pamọ fun awon mo re kin ṣororo ṣugbọn o na da bi ororo paraffin oil ni ibo ni eya won tin jade ara nkan to je pe kun tori pe e ti ri eyin ọpẹ e ti ri ọpẹ ko si asadan lara ọpẹ be na ni epo yibo na ta nlo epo wa epo robi wa ara awon waste product epo robi na lele ti jade e de mu na asiri kan na tun ni yen ba ngbo paraffin oil o da bi ororo ni te ba ti da e ba ti da iwon te mo pe e fe se e da sori sinu ohun te gbe kana yi e ri mo pe yo tubo yo to ba ti te ri mo yi pe o ti gbona die e wa bo petroleum jelly te mo pe aso pe petroleum jelly e le ma wo pe gbona lati re leyi ara awon waste product petrol na ni ṣugbọn ohun yo wa da yo ba oni kin se pe yo fe da bi ori yo fe da bi ori lo yo se ri petroleum je FEC te ba ti bu si inu paraffin oil yo yo mo ni ri tori ori na lo wa te ba ti bu si won te fe lo e bu si yo se kini yo yo yo pare mo nu paraffin oil bi white bi le na lo se bi white lo se ri leyin na e fi lalolin FEC niwon ba iwon ba na le dora FEC o n fe dabi ba oni kin se pe o fe dabi sugar bayi ṣugbọn kini e tobi ju sugar lo white na lo na FEC e ma je kina yo po e wa se kini kilo tun ku o ku paraffin wax paraffin wax yi da bi abela e ti mo bi abela siri ṣugbọn o le gege bi abela white na lo na o le ju abela lo e kan mu obe iwon ten fe e kan ge e sa fi ge o fe da bi ki o ni ki tun se pe o to bi kan bi alomu lo siri ṣugbọn ko le to alomu e ge e fo be ge won ba e fi si te ba ti fi si yo un na yo tun yo yo yo mo leyin na e wa duro e so kale awon mererin yi e wa so kale te ba ti so kale e kokko se kini e kokko gbianju e bu kekire tintin abi e le dora to si owo yin e wa fowo ra mo owo yin te ba ti fowo ra mo owo yin e wa wo
iṣẹju to fi ti o fi tutu ke wa wo boya o le bi nkan ya so pe nkan gbera abi nkan le kini ise wax o na le wi pe se mo yi pe ear cream o ma nle ninu agolo kin se pe yo dabi omi ki oni ko ni je lotion ohun to fi nle ise ihun ni ise ti petrol paraffin wax yi ohun lo fi nle to ba je pe ko tete le lowo yin abi bi te sare fi si e gbe pada si ori na e tun wa fi paraffin wax yen e tun ge die e tun ju si te ba ju si e tun so kale e tun wa se be gege ke wo ye iseju ti o fi le lowo yin te fi mo pe kini ti form je kin lo ede yen pe o ti form e ri lowo yin e mo lowo yin yo ti form ele to ba wa ku se mo pe ko ti tutu tan e wa je ko tutu die e wa fi color te fe color te tira ya pe color wa lori sisi te tira e wa fi si e wa fi si ero mo bo se gbona die yen yo je ko le yo mo ohun to je pe e ti se e wa wo bi color yen se ri leyin na e kan gbiyanju e wa fi e je ko wa tutu lo le die si ko to da pe on le te mo pe mo so fun yin pe e ti wo bi o se le bi o se ki papo yen ni je kin lo ede yen bi o se ki se mo pe te ba ti gbe kana yen bi omi ni gbogbo re yo se ri sugbon to ategun ba ti n fe si die die e ti ma mo boya lati sale wa e ti ma mo pe o ti n ki die die o de ti n tutu lo le die die e se wa fi o fe le je pe te ba ti mo pe o ti tutu de ikorita to je pe ko le yo agolo yin mo ibi te ti ra awon eroja wonye ibe na le ti ra awon ike te da sinu boya e fe ma ta bi e fe ma ta e se kini e ma ro si inu awon ike wonye e wa ma fi perfume yen si ni won ba be ba se fe ko se kini ko se ri ko se run to beyin na se fe gbadun orun ear cream yin e wa ri mo wa so ohun meji kan mo ni e fi segbe ohun ko je dandan sugbon o tun je dandan se ri industrial kafo yi e ma ri ori awon omode ton ba se run won tan e ri boya bi nkan bi fufufufu nbe ise to n se leleyi abi eni to je pe e re lomi wa ni irun yin ja lora ear cream bayi ohun to n sise yen ohun na ni industrial kafo abi isale orun agbalagba miran gan ohun funfun awon kan bi ikusa won wa nbe ise re ele ra ohun na ni won ba ele fi si yen ni pe te ba nilo re e fi si ohun na dabi industrial kafo yen ohun na dabi sugar na lo se ri FPC e je ko yomo nitori pe eni lo re te ba nilo re ni mo yi so pe e ko si egbe kan lekan mo ni mo tun pe kan na pe ti mo ni ke ko pelu eleyi ohun na ni sheric acid e gbo ohun pe acid abi awon acid kin sa awon acid ti n pa ni lara ohun ti eleyi n se ohun na ni te ba fe ri awon ear cream mi yo ma shine te ba fi si irun yo ma se kini yo ma shine ri pe o n shine ni won ba nitori pe ohun won o de kere niye te ba fe ra e wa fi si lakoko to ye pe ohun na ti n tutu lo yi ko to da pe o di papo ko to da pe form e fi si e ni mo yi pe
ear cream yin te ba tin lo ten lo bayi yo ma shiny sugbon te ba de fe kuni lo pe fi si on lo je ki fi mejeji yen segbe kan industrial carfor ati sheric acid on lo je ki fi segbe kan e ti wa se kini leyin bi iseju melo kan ninu ohun te fi se ngba to tin tutu lo die die te tin mo pe o ti fe ma form mo yin lowo e bu sawon ike ko le yo ike yen mo nigba niwon ba te ti mo pe gbona yen o le yo awon ike e bu si ka to boju wo ka to bojure bi iseju melo kan o ti se kini o ti tutu o ti form si inu awon ike yin eyin na ti di eni to je pe o nse ear cream kujuba yen lo e ja mu lowo.

engineer mi ti duro ti mi gbagba o ni kin manage o nibe o ni poko si o engineer Ibrahim o wa nbe ori e wa nbe o duro gidigba ti mi Oruko temi o yi pada Oluwa Tosin GOP Garment of Praise aso eyin wa oni fa ya lagbara Olodumare. Amugbalegbe engineer na wa nbi bi eh mo kiyin brother mi ko ni baje fun yin. Esther o si lara ndi leni o sare lo se awon kankan ko le da na ni be na ni cosmos o le wa leni ko le da na ni.

Mo fi asiko yi ki awon loga loga ni ikaniyin latori iya wa titi de gbogbo awon oga yoku. Mo fi asiko yi ki yin o lagbara Olorun owo wa na la fi se kini.

Eni a ma se kini a ma ju orin yen si wa lara ni okokan lejeji yo ma wonu akiyemi ara wa baba de se bo ba se wonu akiyere e je ka ma fi se kini ka ma fi gbe baba yen ga ka ma fi yin iwo akanda do ngbo mi je ka jo gbe oruko Olorun ga ni irole titini tori pe ohun to ro pe ko le se nse yen Olorun a se

0: Adabiodun so wipe igba ti won ni ka won lo ra ogun ton to ye ka won ma lo si oju awon won ni bo ko si owo lati ra ogun nigba ti dokita so fa won pe ka won lo ra ogun won ni bi ose bi ojo se ngori ojo ta won otiti ra ogun yen oju yen se kini o wa bere si ni o bere si ni se si o bere si ni ba o bere si ni wo eje o bere si ni wo sisi eje nso be yen o bere si ni nipa lara si fun won igba to ti e wa debi kan oju yen won le fi se kankan mo won le fi se kankan mo rara eni to tin gba oko wa o wa di eni to wa nse conductor igba to se conductor debi kan to je pe ta won ironu oko ba sanwo fun elomi ko ni riran rowo telomi san fun awon eyan ti wa wo pe ki lo nsele ki lo happen eni to nse conductor gan legbe leyin egan tin wo pe ah baba ki lo mi ro bi ele sise yi o da pe kini e le fi riran dada mo
1: demi ti bo lowo yesu
0: ah gbogbo eyin te ngbo mi patapata oju yin o ni re lede yin lagbaro lodumare
1: mo ba
0: ni sagbako ibi lagbaro lodumare o

Broda Abiodun, mo mọ pe ina n gbọ mi lọwọ lọwọ bayi, mo pe n gbọ mi lọwọ lọwọ bayi, bo ba tu se nje awon kan to ba wole a ma je ke gbọ, a de ni je ke ti awon eyan ko di si.

0: So, atu pe la walon. Prof. Gbogbo oju lo merin gidi.
1: Alaye lo ni.
0: Eh.
1: Alabata ni modo san.
0: Filare na. Alababa
1: mo ni mo
0: ya. Filare ni bi igba ti ati pa ko ba re ru
1: yen. Okay. Mo fi jo. Baba mi mo

0: alagba Kayode Mulelo. Hello.
1: Hello.
0: Hello, ekurole o.
1: Ekurole.
0: Ekurole ta ni o ibe tin pe oruko yin o.
1: Mr. Abakiri Adetunji.
0: Adetunji lati lekuro kohun.
1: Be ni o.
0: Oya o kini o.
1: Ah, o di eyin ni.
0: Ah, alagba Adetunji esi o. Hello. Hello. Hello, kilo ruko yin be tin pe o.
2: Ayola jire ni.
0: Ayola, that is okay. Oya kini o.
2: Eja ni o.
0: Eja, ah, Ayola jire. O de wu mi ke gba akoko yin le lori eto re to ye kin fun yin lebun. Oda, e ma ba wa bo, e ba wa bo, e ma ba wa wo. A so fun yin nisin. Ti an ba ni oguna gbongbo bo sodo mo maku eyin eyo kan ni o eyin ni o ki so di eyin alagba Adetunji o di eyin ni o di di eyin teyin po lara e sugbon omo eyin eyo kan to ba bo sodo to bayi bi an ba lo mu bi o si ri nanu ko ne pada dudu o ayo laye re se ti gbo bayi o ayo se ti gbo bayi nisin o eyo eyin ni o eyin
3: jebe
0: Jesu di eyin o oto lo didi oto ni eyin eyo kan e se so eje ka fun ba n lori ti alo akon fun tojo otun ni ka lo si alo ni tan bayi
4: ojo je o mi ro
0: to alo otun ni moda lori lo moda lori o da fun igbagbo o mo gbagbo omo mi lo
3: ko mo gbagbo temi na
0: ki lo wi
3: o mo gbagbo omo temi na
0: o ma se mi je
3: ah amen
0: Alo mi to ni moda lori ijapa. Ijapa agbigbo atawon eranko ateye ni o. Sugbon ijapa o fi agbigbo. O fi kajo fawon eye ati eranko. Igba lai lai. Awon eranko atawon eye jo mo nse pade po ni won oda kan yato se kan. Ijapa ni o, kini ni o, egerin ni o. Gbogbo patapata won jo mo se pade po ni o si eleya meya laarin won gba ti won de pade lojo kan ti an ba ti de bi ipade ti an ba pari ipade tan enikan ni o se nje fun won ti won o je nje ni pe o gba ajonu se pe won lo gba jo pade nje o wa lo se nje fun won a lo le re won a lo do wodun won a je won ayo kini un alaga won nigba ti won fi alagba alagba kekere kan bayi oni won fi se gbake

tini beyan mi si ebi eni figun pa so ogiri ni o je o lori to awari ife on latin se awari ife gege bi oruko eto yi bi idile bi awujo wa o se wa lalaafia on la foju so eto yi erongba wa ni pe nigbati eto awari ife ba wa lori afefe yo ma je iranti fun idile fun ebi fun awujo wa wipe kama wa lalaafia pelu gbogbo eniyan wipe ka ma se daada o nitori pe esan ke o oni wa olawa o o le jo loju elomi pe ko da to sugbon se daada ni won bayi ti won mo po je daradara o Kusani ti o le gbo eto awari ife wa fun gbogbo molebi patapata. Lori eto yi a ma nsi aye ile fun awon to ba ni ilakoja tabi nkan kan nu ebi won. To nkan won lominu. To nwo ke to nwo le to awari esisi ibere to wa lokan won. Lori eto awari ife anfani wa fun ru awon eyan be lati te pepe oro won o. Eka leo leo kosi ayo, Emmanuel Ojo onloko timi. Emma loso joko Facebook Wells Radio 893 FM fanpage. Ba ye, elanfa ni atima weto yi kete kete lo joko Facebook ye. Wells Radio 893 FM fanpage. Nigba ta ba kan lu agba mi eto e lanfani ati lo fi comment ti yin ranse sibe o. Sugbon e ba mi se nkan kan lale eto ni ba se man se loso ose na ni. E lo like video yen ke share video yen. E like video yen ke de ba mi share video yen. Shin like video yen en so fun Facebook pe ni fe si ni te se wan share wa fi han opolopo awon eniyan mi lati ri eyan gbo ko ja ke bi eyan 2000 le ni loju opo Facebook tin teyin ba share ti se anfani le fun gbogbo awon 2000 yen lati mo npa eniyan mo ni fe Wells Radio mo fe ran Wells Radio arabe lati mo gbadun eto awari fe en gbadun e like e be ba share ara be na lati mo Wells Radio 893 FM fan page loju opo Facebook ni e be se nwo loju opo Facebook be na le lanfani ati ma gbo kaakiri agbala aye boya radio ti yin wa lo ku be se ngbo lo yen internet de nbe lori phone yin sugbon e fe duro loju opo Facebook lale yi oye je ma lo suju opo ayelujara wa www.wellsradio893.com www.wellsradio893.com tabi loju opo Radio Garden Wells Radio 89.3 FM Wells Radio 89.3 FM loju opo Facebook ko asibi te ti le gbon yen kaakiri agbanla aye na ni kuda bi mi mi se n sawada lososese o ti internet ba nbe nu osupa ti internet ba wa nu osupa sa de de lanfani ati lo nu osupa e ma gbo 89.3 FM nbe o koda buje nu orun gan e gbo 89.3 FM nbe Eka lele kan si ni gbogbo bi te tin gbo eto yi inu keke leyin wa e nbo lati gate e nlo jaba oja ba si challenge de new garage e ka le o ologun eru seleyele e ka le o awon ti money ya si UI e ma ka le awon ti ring road eyin na e ka le o dugbo woni mi ti daruko yen na

challenge si worodo to fi mu gbogbo Oluwaji Sanyo Academy Muslim nkan kan e kale o abala meji ni eto awari fe lo pin si awon to je fan eto yi won ti mo ba se nse iyan awon fans eto yi won ti mo bo se nlo abala akoko lori eto awari fe nibe lati ma gbara wa ni iyanju be mi se ma so lososi awon wa kan wa ta nwu ta ti so da sha ta ti so di se awon eyan na la dale sugbon iwa abaje la awon iwa yi eyin na ti mo ru e orisirisi lo wa ngboro ti kini kan o ba se kini kan ma gba fun ti kini kan ba se kini kan gba fun pupo nu awon nkan ta ti so di asa ti ise ta fi wa ngbe ile awon omo lowo o ni nkan to nse fawujo wa koda o ti da idile ibomi iru ni abala koko yen lati ma muru awon oro be so lori eto yi eyi to lori nbo npe ni feeling of pulse a wa ma da yen le labala koko lati wo oju wo le fi woru oro be isi wo le yan fo siru oro be abala koko abala imoran la pe be mi se nso ta ngbara wa yanju be le mi na nkeko nbe o nitori ko se ni to mo tan eni kan so eni kan gbo sugbon gbogbo wa patapata la gbudo ma ri nkan kan mu nbe nitori pe ara ojuse awari ife na niyan awon nkan kekeke mi ta le pe ni kekeke o ti da idile ibomi iru loju elomi nkan kekere ni to to te ba wo nkan kekere ni kini yen bo mi sugbon ti di nkan to ti da idile bo mi ru baba ti bo si bi iya ti lo tohun awon omo ti fonka ani idile wa oni daro lagbara olohun abala keje eto yi gangan lo gboruko eto yi ru awari ife be lati ma ka message to wa lowo wa lale etoni ta wa ma ba ri eyan be gba imoran wole se eyin fe se awari ife ninu ebi yin abi ninu ile yin eyin atore abi oko ati iyawo omo ati awon obi ati be lo ki lo nko yin lominu ki lo nba yin lokan je eyin ti ro sugbon e ri bi ro si o e ti gba imoran lorisirisi sugbon ko te yin lorun lagbara olohun pelu ori ofe olohun ati iranlowo awon ololufe eto yi mo fe fi da yin loju pe idile yin koni daru o koni towo ti wa baje lagbara olohun kan si e ma gbagbe loju opo Facebook Wells Radio 893 FM fan page Wells Radio 893 FM fan page e share e ma ko like nikan ke ti wa fi comment yin e ki wa ka wa na o ki yin pada o agbegbe bulletin wo eto ilale eto ni oruko yin ati adugbo yin e fi sabe comment yin nbe emi ade ma ki yin lati bi yi eje asare doke la ona ta ba padade a wa kan lu agbami eto e kale o e ku kale.

Eka bo kwa da sori eto awari fe. Konga agbomagbe Wells Radio 89.3 FM. Ikoni akoko fun gbogbo molebi ni ipinle Oyo. Ori eto awari fe una lasiwa o. Titi de ago mokola ajo wa nbi. Dama keko lolokan ojokan nipa bi o tun se da ninu ebi wa. Awa naa lanfani ati fikun lori eto yi. Abala akoko eto yi o na labosi bayi. Lose ti o koja ngba to ku bi ojo melo kan to seyin o fi pari. Gege bi ise ti wa ta wa ba wa nbi kan a farabalẹ ati ma teti gbo gbogbo on ti gbogbo eyan ba nso kinon wi kinon so bo no se nro mo lanfani lati wa ni ile eko giga kan ni ilu Ibadan yi mi o ni daruko ile eko giga na kuku mo pe ile eko giga po npinle Oyo nipa apa julo ni ilu Ibadan yi boya ladani ni abi ti ijoba ya apapo tabi ti ijoba to je ti gbogbo ni se sugbon mo wa ni ile eko giga kan ki ose to lo yen to koja ede mo pe ni ile eko giga awon aye kekeke o wa lawon arin kan tawon akeko ti le joko boya won kawe abi won rora nse simi ranpe kan ti to bere abala ipele ti eko ba tun kan fun tojo yen nibi ti mo rara joko si pe kemi na o duro deni ti mo nreti ni mo ba ri awon akeko obirin bi marun yi awon na rara joko emi joko leyin won ebi tan joko si o faye sile fe nikan joko nwaju kawon ko joko leyin awon marun yi won de rora fidi e si bi kan won rora jo nsoro laarin ara won ohun to ba de di oro ti won so emi o mo sugbon ohun ti mo fura pe won ba de be ni pe o da yi pe ikan nu won fi oro lo nipa arakunrin to won ati ejo nse wole wode o da yi pe ikan nu won foro lo awon to ku nipa arakunrin to won ati ejo nse wole wode sugbon laarin awon arabirin merin ikan wa laarin won tenu ti e mu daada tenu ti e mu daada yi o wa nso fun awon to ku e pe mama ohun ba ohun soro kan tohun o oro yen de ri ohun o ni fi se rara ohun tori po to oro ni o

0: Eka abo kwada sore to awari ife.
1: Obono ojera.
0: Nibo ni moba oro ide funwe ni ti oba ntele mi dada. 0916-893-1000. Ntele oro ide nibo ni moba deki imo boye enfe mi ba mi lo dada. Money ticket your fare fun yin lati lo jeun nile Eidana Honeydew restaurant to nbe lolu yole nbi ipe to ba koko wole ke ran wa leti nibola ba oro ide nibola ba oro ide 0916-893-1000 ipe de po lojo po hello e ka le o. Hey, we are koko e ti re. Hello, e ka le o. Hello, e ka le o. E ka le mi igboruko yin sir. Lati ko la pata mo ni mo ba de sir.
2: Igbati e mo so ni wo ile eko giga university.
0: To wole eko giga university e se ngo. E se ngo. E se mo dupe. To ba dola e ma bo ni ikoni ikonga gbo magbe Wells Radio 89.3 FM ke wa gba ticket your fare lati lo fi je oni Honeydew restaurant nigbati arabinrin yi to wo ile eko giga university o gbogbo nkan yi pada patapata. Arabinrin ni ohun pade olukọ kan iyen lecturer kan oni lecturer yi ma toju ohun daada o oni lecturer yi o fi ife ati ayo o fi han si ohun.

0: Hello. Ekale ma oruko yin ati bole tin pe.
1: Awa dewu mi obe jan lati ele.
0: Lati ele bo ese ngo mama.
1: Akoko na eko la leleyin je fun gugu awo jan. Lati eni da wa waye laarin loko laya. Gugu ko mi de oye te yan je ki omo omo baba re. Ya ba no si mo omo. Tori iru kan ba ile jo waju. Ijakeji ko ye te yan ma change oko baba. O buruka tu ni gboro change oko baba o gboro ma oko baba ka e ko ijoba n te ni be ni e yi pe ru ba won lo tele bi de ru gojo ti ya si to fi si omo lokan ni oje ko le fi oyun yen le o ba fi oyun le ni o wo si juba e lo o ni je di pe baba re bi fun ni loyun lo ba wa se ko ni ba jo
0: ami o eshungo mama mudupe gidigan.

0: Hello.
1: Hello, sir.
0: Ekale o.
1: Yes, sir.
0: Ekale o. Like I see.
1: Jami, wa si ifeba si wa la ri yon ati kwanti kesi. O yeki o yeki ma fura eje go te ru la.
0: Eje ti ru kora won be ni.
1: O ko di te ru kon be e go wa ye. Amo kon be e ma mi go wa. Ti ba ba go ti ma ati ri ri ri no to je ke abroad no ti lo pade. Omo kan na ti wu ma e bi ni ba be ti fun loyun ti mo kini. Ma fe lo to mo la abroad lori pe oko ohun na lo fomo ohun loyun so ni awon kan be yen ewo a story yen kan ti e le gongba yen ni awon kan be yen o ko ma ma like wo awon wo ni mo ti to je n like so e je yen go ti wa n be la ti bere to je ko omo yen gan ti je ki ma ma e un bo bo de ru gojo to ti ni ti ma ma gan ti ni ohun fe ko ni baba ko mo baba kokan gbogbo yen gan ti wa lara omo yen tele ewo lagbara o se yan lan ko kojo so o Olorun nikan lo le gbe kuro lokun
0: Olorun nikan lo le gbe kuro lokun
1: Olorun nikan ni o era sa
0: e se o bisakin lo daro ma

0: Hello, Eka Leo. Eka Leo, my bang bong so ki da da. Hello, Eka Leo. Eka Leo. Orisirisi lo n sele nile eko giga o eje en to ma fi asiko iran awon obi leti te ba lomo nile eko giga e ma be won wo lere kore o ile eko giga aye kan ni o ile eko giga boya ti gbogbo ni se boya ti university abi ti college of education aye kan ni o orisirisi n sele tawon omo oni dele so nigba ta wa n kawe orisirisi la ri o melo le fe dele so e ba lomo nle eko giga e ma be won wo be mi se ma so ta ba ra won ton ni se iranse lori sirisi e ma ti a sa fun campus yo ise iranse nla kan duro de gbogbo awon ton lohun ba pe o lati se se nla kan ninu ogba boya facility gbogbo ni se abi college of education o ọpọlọpọ ayan mo lo ta n ba ja gidigidi gan lawon korita yen ọlọrun a ran wa lọwọ nibi ni awari ife o ti ma lo le fun ti dose toni o ayo Emmanuel ojo on lo ko temi o lagbara ọlọrun ere atayo ti mo fi yin sile lale toni o na lati fi pade lose to nbo idile temi o ni daru idile tin na o ni baje o ori ofe olohun ni mo fi yin le lowo ori ofe olohun yen oni ka kuro lori gbogbo wa o e ma je a ma ja ajadiju ati ko eko tutun lale e ma je a ma ja ajadiju e je a ma dari jinra wa ta ba bara wa ni ede ayede olohun ran wa lowo olohun ran mi lowo o e ma gbe kuro lori ikoni kanga gbo ma gbe o a su wa nbi titi de ago mejila ọkọ kan báyìí ọ̀nà láàjì o àádẹ́jìire àjì ayọ̀ àjì owó àìkú ti ń ṣe baálẹ̀ ọ̀rọ̀ ó dàrọ̀.
1: Not just another radio station. Wells Radio 89.3 FM broadcasting from Ibadan, Oyo State, brings you wholesome programs for you and your family.